Magandang hapon. Kayo po ay nakikinig sa estasyon FBI 94.5. Now you're listening to FBI 94.5